ingcwele ngaphandle kwakho asiyonto. Heavenly Father, ngaphandle komoya ingcwele asinanto yowuthetha. Kuba uThixo usiyela yena wathi uzawusifundisa nezinto wena ungakhange usifundise zona. Mthethise ke Nkosi namhlanje. Mthethise umsebenzise uNkulunkulu njengangoko wena ufuna egameni nasegazini likaJesu. Amen.